0: Coming up yago, Central Urban Métis Federation, Kamfima Nagaitik, Saskatom Nahtu, Hivisam Gawi, Métis Cultural Days, Piak Sabsko and Stasapagamitino Tito Pisim, Igua Year of the Métis Leader to Iwa, Nawite Tapi, Iguas Sanus, Iguas Tawapa, Stugisagata Pimutiki Tai, Kuskansa Tapi Mahmoni Higi, Nekbone to Iwa, Métis Market, Iguas Nagamu, Tuchigi, and JJ Lavalli, Darla. Daniels, Iguastima Nakawas Kasamuk, Square Dancers, Pancake Breakfast, Agixi Pamit Sok, Iguaste, Aimigi Sarage, Open Mic, Ispinkinuti Nagamun, Kakio Guahomara Nakagiwi Chihuahua, Western Development Museum, 2610 Lorne Avenue, Igutigarito Tanao, Ispingiapiskinuktikskin, Apoxis Karitaka Hoya Piwatamuni, MetisDays.ca, Karito Tan, Domu Chirita.
1: Gomen apia go go sa parti no chawas msna na kusisim sna na tama chaya mi chigi chik ayu go no tik sum go ya go Black Larange Indian Band Health Services mi aya on ka to ski chik ko istap ski ma go chawas msna na kusisim na na go magai tama ni gi chik tas kuch tap to mu I ta tantik chawas mi si wi mu ti kis pen mo basan hui pusu ski ta mo ha me na ki chinske I go asna ma ne ta ma te ta pet pa mu I so ta soha miskana ego kispen ui pu subas sno hamua koista pu si hisot kaita main git ego asta takskoa tapet ego magia no mi chit kap magu chinia pugus to tap to tanagia kego school bus kana git awas ko tipet sigit ego kispen bicycle ui tipen ui pa hu ge chawa semis mstagwani khanta putska ego kia no maga ta paso ya school zone putani ge pae ya statu kono mane ko tawa asta pstawa ho so Mio ati tago maga pitago age. Kechawa sum snana kusa sum snana. Tamio ay mi chigi chik kay gatao yek tamain.
2: Askman ay ki wani dito magtan taho matagi wi chigi gawia. Gispini ti sa yamin 211 yagun ngan ngaya kagi kiskin no tahe ko agit tukui o dit sa ho ko tan ti ti tohtin awin at tayo mihatapo ayak na tohi ko Aya kagi suwiche wag taas ko stanta ya tamis ka man micho ina po as kaya ganda tagi kawisimuin wichi hiwiwin muda min na ya kiya gihti ka naman ikaw may namuda ya tahat tamakuti sa ya min ikaw may nagpugis witagi ay mua ya ka po itipis ka dek ikaw tahaya wag na gimton tahatom tanti po kumita na pitos aya mo ina ho ikaw skidita ko ay kutay yahut na ko ni aya mo ina ka pi aya kutigi sa ya minano ikaw po kagi aya min soskots aya kagachi kagi textu ina ya 211 agachi minanti ito ti Then topic ka hamen o 211saskatchewan.ca. Dahil naman tamas na higa at yutan si tagi suwi chihi skwaw. 211 Saskatchewan na kutuho ma. Tagi uchma chui chihi gawin.
3: Muda ki ko ito kan. Tapos ko ito man na classic taste ki tono man o tsan na A&W Matza Burger ki sa di gati. Ako at siya na ko ta Teen Burger. Iko ay ko tao ma ki kagimi no mitso na ko ta uta A&W mista hisaga higani. Ako at siya ki kagigi pizza na ko ta. Di pa ko ito pa higani gigisi pa ayak pasisti ni gati. Iko ay ko ta ki kagimi no gigisi pa mitso. Ano man na bacon and egg ki sa di gati. Gutom A&W mista hisaga higani. Pizza ki uta pasisti ni gati u isko ay na ni uta pa higani. Agat si uta kagiwas kagutsin. Igatan tutaman ni uta uksan na makwasi na mani isko mitahte pa higani.
2: Kapi umman tagi nagati di maho auskaya kitaga gui midoya cha gui stawa. Piyago makusu in chigo hamini mamsko chiga ati gota maga misawas kagi ayamiha wa maski hiis kui nantawa po ini hidlo wit kiis ni muda gui stawa kwa iskin stokti na o muda ka gui wihtaman wita muda ta po inista. Dan ni hidlo ya antu ida muda ngi wihti no makusu in. Iku smaga idi sedeka atiu human papilloma virus. Yagana magis pinawa yaga yao ako suin sa mancho sa hani kikiskak tagi etta ya cancer gatoos tagi etta yao ya tapate mahawi ya kupmat suin ik. Maguma ya kista guan maskihi ya naman tagi isi paha mahtawa ya kumaga chista hut. Yagwilo naman tagi wichi higawi ya gata wichi gachit na cancer tapate mahupmat suin ik. Yagu muhchi ki saachka kui hai si paha mahtu gogo uskayak. Niko taasya gochi ki tagi sochik minna ochenika temis tagi sochik kota hochi. So uni gi go ma ki do mo cho ma cho mo ni ga me gi do go pe gi ha o su i ta wi da mi ka wi na watch the quick ski di ta mi gi go mo ma human papilloma virus ki go an ma ta gi chi hi mo e go chi sta ho cha wi gi go mi si pa ha ma cho mo da mi ya gi ti ya go ma ta ma cho pe no ma ya ka tik ta go ki uni mi ta ha mo i pi sim in September e go ya go mi ti ta go throughout the year mo de go shwi po ta wi ga gi ko i sin sto ta gi go mo ta ka mi to ta ma human papilloma virus Tawayami, maski hishwe, wega pui ni hidawi, yak mi dhaya wega megoshe. A local health staff ka wicha mi ki goma. Uska ya go mocho mutta hai yaki ka wii kitti di mihchik tega wichi ista hocha ki si paha macha go maski hiki. Ya go macha muin, ya cha musta go wii go Peter Ballantyne Cree Nation Health Services.
4: Esquil, tio makia, ewa isigisin, etaga wigin. Ewa na mat, kigiski tin, etageta wichi hegawin. Awayak che kinohtia yamehau. Uta o magagi sayamin. Waskusis Safe Shelter for Women. 306-236-5570. Waskusis Safe Shelter for Women. Meadow Lake. Waskusis Safe Shelter. Koyas kananagatidin migawin. Kakio iskwiwak. Races and Nationalities. Kitagi ituhtiwak. Kamiskamagawin. Eisitno awayag kagiskimat. Namoya katats kapi kitastasin. Nawats kagi miopimatsin. Call Waskusis Safe Shelter at 306-236-5570.
5: Your radio, MVC.